Ne dagu dahu pibihna iye dagu yupia. Wiyo tayo abiko nagu dagun ayn si tuke chumu ogi hibitats. Sahna sahna ta samwazi CJWE ne yutabi ne ahi abi dahu astiste ayn si tuke ikiabtats.